0: ཁྱི Mandun donje kanki bie bando si sa zoba di, manzu ji ki bando si bindu ki dimbu zo tu, zomba qianzi wadang, qianzang, ngani su jia nidio ka nye kyo zanyi, ta ju si ru si bi, manzu ji luen ke kyu bi, ya yu sa zi xie do chiyo ba zi.
1: Zobu namba, tende kanki sanju nido yu cen.
2: Dele mawe sanju qiantan na, gyore zende APP la si zho.
1: Nganzu sanjin jayo.
2: Sonjin jayo.

0: ngi khu su nge.
1: Ran xue da. Mei hua ta ru di zhe de ne.
0: Tun dong a su ji mi du. Lo da ri xia tian le ge la da nyue jie gu yu guo shi. Chi ge le suo a ge zhe shi ge de yu na.
2: Chung dui ne jiang gu den zhe shi ba. Nang da yu yi ma zhe.
0: Di kan xi. Mo ran pu mu ji. Gu me be mi lung ba le ge xi a xi. Lo bu jie. Nang da me bu yu ki ma shi. Kale kaku shira yu ki ri. Mo ran ka du lo yu zhu yi na. Nga chen ni ri xie chu.
2: Mo ne ri be.
0: Gu rung gu tu me za. Tan da kan zhe ri xia yu na.
3: 前的学了我都是吃不起的你让陈吉斯呢一切都给嗯就是谢比你们看我知道这个来是不是可以让陈龙是他可怕有谁前的提人都是谢那就是学的可是这个都是我能行可是这个巴拉了他们去了没有
2: Rani eme be.
0: Cheza nubu.
3: Nye mi tui ma che na, nye ba la la tam cho mo yo.
2: Pong di yi na.
0: Ba la ge nga teng bi. Nga nama zhida, tam ma cho pa shi.
3: Ba la li chang da, nga li xia tie ri. Pi rang cheng wa ar song za, nga ni cho ji da, pi rang cho lo ga ri.
0: Ani ra nye ge bu zhida.
3: Nga ba la ge ge bu ri.
2: Babe ge tong ma zhida.
3: Nga mu ne ba la ge ge bu ri.
0: Ran ba la ge ge bu zhi ya ka li na.
3: Bala ge nga khala su tu lo ju na nga nyi ku ju zhum xie nan za nga bala ge ge nan bu ri.
0: Che na ama?
3: Ama la pi sa le na nye ri na li yam nang ga ma ri.
2: Ta sa xia. Ra na nga ne po xie bu xia zhu du wa.
0: Nga sim tu nye ri che ju.
2: Yok xie no bu. Ama la sim si xu xie. Nye ki nye nyi ku ju wa yong du we.
3: Che na yong a.
2: Yo yin da.
0: Mm. 年那么得呀 然后也起来求不死 呀 年安了不 年兄弟 还没抢不起我
3: 我来把别抢不起我
2: 女士女士 你女士 女儿

0: Lodro. Lodro, ngara ni chance skip je lo sum ju la chi ja. Ni ni se la ngara ni chance skip jo ko. Mi ng ni le kya phe ke je. Nga na ma jo mo tu za. Zha me be kyo ji na ma chi bi si gi. Ngara ka ku cha je, mi ka la ki mi tu. Ran lung la za. Kun zu du lu xiao chi. Di ni na ma yi. Sui on yu xie chuo mu yun si le su. Di ne su. Rahnye sim na le. Rahle me shi zha me ne. Yi ne zha yue be kye bu dun zu le. Shi zha ke la ga sam chu. Rahle zha me be san wa di. Nye lo sum chi la tsu sum bi yi. Di du nga ra ni chan bu ka tsu yo ma zhe. Cang mu xi yi xi. Rahle na lo lo yo yik du ka ri chu ne. Cang mu nga ha go chu xi. Tanda nga ra ni ge tsuwa di din zhes kan zhes chabi yi na. Rangia nga ge xie nyung nyung zhu yi. Tuan da kari yi ne xian du qi ge mi du. Ma jie bi xixi nga ra nga nama zhi da.
1: Nye ha gu yi.
0: Ra si bu gi bu me ne nga ma xie bi xie. Na yi si ge zhu xie guang bu xu. Nin da ri xie chen la ge tu sa qin ge ji xie di.
1: Nye ta ha si jin zhu min zhu xie ge yi.
0: Ra nin da tu sa qin ne. Mitsu shi tsa tsa shi bo lo chu siya yo ma shi. Nye che na nga ra ni du ri chi gyu ri xia. Mi mo zun bi che, ma tong be shu go, na jo gom ni ko mo ju don do chi gyu ri. Du ri chi gyu ri da.
2: Hwa chin ba ju jo, si na lo yong je, nga ni ku bu da ga, lao chen gen nga tse ga li ju. Nga ya, gyu zhe da gong lu be mo mo sa wu si gi, jo rang ge gyo su je gen ga gyu da.
0: Warga ama, tari rangka nob rida, ninda rishi dresh ube sor xie, kari inbe kuy re, di rangka chujo rida. Gabdi dugu nezu di, rangka pomyo tanda lab rba, taga riga danje shir ju nyingbe.
2: Jo sunbo dedu, nga zui lao chen xiv rida, jo ge kondru lanje xiv ri.
1: Si, nye kondru lanje chongbo ri, da wana nye sohle jie u rbe.
0: Jie da, rangka so di nye ri, sui rangka so pao nyo so dedu. Ma jin ne tondo kangbo di nye rida. Yao xie dian ni ke min du, dian du min du du gyu.
2: Chang zi, Chang zi, Chang zi! Chang zi! Chang zi!
3: Chang zi!
2: Shu da!
3: Chang zi!
2: Chang zi!
3: Chang zi!
2: Chang zi! Chang zi!
3: Chang zi!
4: Si, a shang la.
3: Chang zi yong, yong da ha ju da.
4: Bu liya tia da.
2: 哎,你看那啥,他就。强子。阿姆拉,坚持地,咱们阿语,大光不行吗呢?强子,对大地你要带你们这样有吗的。
4: 你看那是对了,你女娘们谁?

0: rinki chukde lobzen ti suyu shi. Lobzen chukshu tira genla tsuyu galop ta lobzho wariki zewe chukyu.
1: Mui rupu ta, lasa lobzen tu lomu tsuyu losum nan pechuyu chebe lobti ta, chungshi kurim denbe ngang warni gajie lomnir chebe londar zota guigyu. Lomu tsuyu penchun lobkwe to myndun chibu ta, gik zene guide chu mitsi go zuza sarbasi su singyub shi. Tujin lurim sunbe zinzhinibe lobka na, lobzen chukshu ti choko supu shi. Jukte lobzen ti tsuyu ta gyarjun so tuygun ki zachakbe naba tangyang tunggu mibar. Gela tsuyu pepchakbe nga ju ta, haksam sui migi myndun shu ni lomu tsuyu tsepcu mibar gyuk jubu ta, lang tsu chu misawbe guijia nang singyub shi. Tasa lobzen lurim sunbe genwe gigin, kungwai lin ki changme chedi ansar che simbe senba yangbu gyuk dan na cho jesung bu shi. Tasa lobzen lurim sunbe ziri gigin liu yin yin ki, Losum jowar hajan gyobudu, lomu tso jangze yagbuto be rwa yuji sumbushi. Tasa lupjin lurim sumbe ngwe kam gigin li xin xiang ki. Tanda lomu tso chede ansar che simbe yi gyu denggab sim hulu che ne cepcu mebar duang tukyu rwa yu lomu tso damsang gu ne dugu yin si sumbushi. Lopsen to nga ju chi cham xia gya genla tso lomu tso jangbe myndu ni zog ta meba si yi. Chedi to lopsen ta ki genla tso nga ju sima nama ta lokha na pui xie dangwa suwa chie di lop chen juk shui ti lom sur ji te me bi pak cha si mu xi xia yub shi.
2: Chala nye bi tu ju na lo la lop chan chang mo la ya yur se ki jum zhe to bia ki zhe si de li shu ya yin.
1: Tasi lop chen lu rin sun bi zi gyur ki gen ge san ju me ga le ge ba chu su su min zho wa tan mi ci lan pu wu dong ba rui min dun shu gu yin xi sun bu shi. Tasi lop chen lu rin sun bi ge yi ki gen he xiao li ki lo sum ge tui cui de sim bu tan. Lomu tso zidu denbe junggur chok su gyo ne, dun lam sangbo dwe tobe, myndun shu gyo yin si sung bhi. Losum nyam to si be, gelo bar ki ziwa hajang samu gyu. Ka che la nye we cham dir, zinda liu chen yin ki chuk chor, myn si pyu yu bhi. Che di to, kong ngu ge shor yang, che da che bu, losum rin ki ziwa ta sim che, rigu ta, che mi pyu be ziwa je, che lu me bar sung yu bhi. Liu chen yin ki, turim lup jin tuan ba ni, ju jiwa si ma yin bar. Tiwe ta rinwe lumpiu to gyo gu tsuku si shi. Tasi lupjin to, lopjong chebe losum na, gigin sangbu si ki semdi ni kyo tsur gabu ta, rogbu chingyu yu la, kyo tsu be zun chenbu lopjong chebe tonggo, mi chu tongnyu yu ba jemi ru. Nye kyo tsu ngodong riri ta, soda riri semne jemi si. Chuku tsu, kyo tsu tu tsu rinbu be zun cheba, jebu sangbu tongni ri, jesung bu shi. Lopjin juk shu ti na, shu nu lang tsu jo sim ngu yu, Chukku sui, chintzor ki sanbe toni, gen la la jie tar junbu ta, myndun shu gu. Changmin, lop tun ki gik nyamdui chibu ta, gui zhu zha lop khan ki khan sar kib yu la, lom ka ji la, chen mi pui bi, qi xia kor yu bishi. Lom bim yang jing ki, lo sum ki tu cui mi yu zam la qin sung, changmin pin cun ki ki myn ci jun ri qie yu, ka che wani, ti wei lik bi guo ni, nyam zong yong qi ri, ji xie bishi. Lom bim chong mu, gigin chamar jie tar junbu yi, gen la cui ngan cur ning dam xie chung bie mi le qi mu kor chung xie xie bishi. Ki ke tui su chu gu cui qin cor tu bu ta, jie zhe qi gu xie ni, ca long chu gyang lam sar bie tuo gyu yi bishi. Lo mo ding zing ngui zhu gi, lop zhe tun zhu gyu bie sim ha jang gi bu du, cham dir ngan cui zin che lup chi gigin chamar to jie qi xu gu yin xie xie bishi. Lo mo ding zing zhu me, lo sum ri ngan lo ro ram ta gui mu nan kien cor to jie qi xu gu yin xie xie bishi. Lom sunam chun zom ki, gen la cui sung bie myn ci ti ta, nye sim nang ju gu yin si xie bishi. Lom nor pi ki, ngan cui gen la nam la jang bie zi wa ta, gen la gi ngan cui jang bie la sam chang ma chun bar che yu ji xie bishi. Lom chang me, rin ji du, mi se ki mi xie bie, lu xie nyam lin xie bishi. Lom ci rin zhe xie ki, nye chuo bu, nye do bu xie qin du yo xie. Nye chobwe puksam ngun gyur yongwe myndun shugyu yin si xiebshi. Lom lhanzom gi, yi gyu yagwa si dani reng ni la gyubu kanya miyabu si yongwe qiga yin si xiebshi. Lom dengzin chuchun ki, mangung dun lam yagwa yongwe rewa yu ji xiebshi. Sargui be lom sor, lo ju jiga reng ni la kari xundu yu tam xie chibar. Lom dengzin chuchun ki, lo ju jiga reng ni simsangi pomu si ta, tomi simdu mi jibar lu zi la ga xin qiken si yinbe rewa yu ji xiebshi. Lomu chengchub chujun ki, rengni gi rigu qishu qiebe mi xi du kyurgu rwa yu ji xiebshi. Lomu zhe xi norbu, mi sangbu xi qigu rwa yu ji xiebshi. Zi simgi kingbe lobtun lobzen ni, lobtun ki jugdi lobzen yin la, poksam nyebar, guo zambu xi gyang yin. Liu chen yin ki, 추구수의 최고 비교 리구 첨부치기도 콘츠의 기겐 소르장비 진솔키 삼바 촌발 친두유라 롭초 최발 텐덴발양 겜두치기도 테니 롭팅 콩키 튜니 하장치비 최고 시지 냠기도 제송부시 파스 롭팅키 투딘 루림 손베 주린 쉔바 리신샹키 로송기 롭존타 로티 규주 체디치리 nganchu gi gen chu lob chen che ji xi cha xi ba ta zu ti ni dian qi ba gu lim shi bu xiong di qi bu suo qian ni lob chuo chuo gen song kan li qi gu lo mo chang mie pu dun wen tu gu bie zhe wa yu ji song bu shi
0: zhong dong yi shu ji xuan ba ran yu zhong ji zhu xi gan men ci dian qi zhong yong ji tuan jie dian jia qi ni lam chong du zu jiao na wa ta kong qi ji ji shu ji xi jin ping qi tuan jie dian jia guo qi zu dun ke jian qi kong ba ta New go kise gore ki geshe kejian lobjoan taan ladar dingsab cheba taan. Yang taakwe siren leje dawa denzo taan ladar che di. Geyong ki tuenge denja ki nilam tsontu lanja taan. Jontong ki ledeon guji tuenge neba cheba. Tuenge denja ledeon na tamzin che ne. Lezoen pinduba che di. Mima manzo ki cezo taan gyunor ki denja taan. Jizo jiyong siren teni yongyuro gelen chigwe. Nguyengo zoorun zimba ta, netun ta, mikce, drebuche gi zinchu gyungyong che kara, gagze liri ta, zunin kebong, xianje luzi ji la mingdi, chu gyungne lipshiri ta, chu yongne juji, kebong yong su nguyengo che to, denja gi chuze toru donggu ba ta, tuenge denja ki gandhi nendu tangdi, ngaybaru tu tuengyu che gup sum ki langji tuengyu nipa che ne, nguyemen gengen ta, dup sum ju yong ki lege lam sui tu zang sui di, shirim gi chetum nipa zu gyuro shuk gyab ne, tuenge denja ki tupab gyundu denbu yong gyuro gyalin chi gyubi nesu nam shi.
3: Chinda chubi cui ji nin ne sum nin par, jiong dengwi gi gyunle o yu, top chung ji gyubi bu zhang sun nam nime, kongar ta, chana, gyatza, ti xin ni dong chu jie su le tuen dek sim nang gup, dan ge chu lu le tuen ki rik xiong ta, zi chung si ju la da tuen gyun nipa chi bat ta. Gyunim jen ki to ne, chu lu ki gung gi du xi sum ki lop su din di bi di, pi gyun nang din ki gwen di chim xin to tam che gyur xiong ni gim ne. Gwen di, mi ri tuen zi ya tuen bi tuen kui du gyur gwen di dong ta. Gekhe bi chi chu gi kip de dong gyur shuk gyab di. Gwen di to tam ten gang ki le chi ba tu gul chen kar, yang tak bi si tuen le chi da wa zu ta. La da chi bi lop chung lop su din di bi ne. Gwen di to tam le tuen la pian chen wun tuen gyur gwen di dong gui bi ni su na wu zhi. Nye wa lu zhi, cham da chong gekhe bi nu kyu zang me din si zu jun ki lu gyu ku ge tam zin che di. Zeng sum gyu gui ke chu tan long, wu ye ge tuen gong pi sum so po di ne. Nu kyu zang ma si kyun chen ki sar bi ta. Kwa zhi shi bi gui zhi mang su jian jie, tuen gyu che gyu gui di da ne. Tuen gong ge li che tie, bu che to we pi ge ge gui nu chen po gyu wa che bi zhi.
0: Rang chung gi nu kyu zang me tuen gong pi sum so shu gi sa gui shi yin bi cham da chong gere ki chu tan long, wu ye ge nu kyu zang me la zhe sar bi chi zhe, don wa tong juru shi le ge yu. Tuen mong ma yin bi chu tan long, wu ye ge sa bi gi ke ju le, ge gam rin bi nu kyu zang me den shi chen po sum jun gyu ro, meng shi ten po ting yu. Nu kyu chou gyu ro che bi gu gup tan tuen ne, cham da chong gere ki po gi pe ge char gui che di, nu kyu zang me bu zhe to bi pe ge gi tuen yu rin rin ki char gui sui ba tan. Tse shi to bi long a zhen chung e chuk du nu kyu pe ge gi che shi sui ba shi. Chilu nye do ni sa zhu lo ro, nu kyu zang me ke gong su, meng gu go tong ju ro gya dan gu jun ha zam tan ne, jin yong te gyu lo zhen le zhi jun ba tan. Pei ta Guangdong ki lokzhen zhui lam zhungu tsukba. Sharjo lukshu ta mingse lukyuru sule so nizhen kele saduru xii chabu so cunda rinxin ki nukyu namzhan kejian kajik tunkyu che yu. Chamdu chonggiri nukyu ju dangzu shuji xuanba juzhang pupu doji. Tinggab chonggiri te yong su zhun simba ta zhun simbi lukshu dong wa chi nye dong gyadang chuchu simba te. Zhong yong su zhun simba ta zhun simbi lukshu dong bori ki gyadji chuchu zam sun yu. Nuyu zangme kebong su, majo chize lo sum dumara, chongjir di yong ki denja gyunoro te majo chize ki chekazam simne, chamdu benjuru byuze tongwe pege la guri chibe guishu su kyuru yue je sumpshi. Nuyu zangme, tuenle targe chungwa te, chungzhu pege la gundi teba ma se, mangju ki gaden daboro kyuru yue. Namzhang zu zhun ki gyurim sheboro, sanay tige lobjen loma ta, shingru mangzu le shu toba che yupshi. Chamdo chongjiri kamlo nukyu zangma majo pege chobo tseyu gongsi le duanba zhishil hatsu. Nga ran nani kamlo nukyu zangma gongsi da lega ra chungshi sumpshi. Nukyu zangme lo gang borjin shik chadze tobe sadu lo kodion teki lukay rinxin chiru chenhyu. Chilu nido nishisanga lo kona ra chamdo chongjiri ki lo dongce du tongjuru nishisag sumca gujik simba ta jizo yong ki lo juce du tongjuru sumca gujik simhyu. Taja nukyu zangme lo chungmi chowa ta chungsib gi tuen le, so deri ki le, jibe chui lang kwa tuen che kyun yong la kebi yub shi. Chungsib du shi tsub ne, sokja ki rimgo le ne, den song chi gen, 王明琼

0: mi me se de le ge ni ran da ji sa ya da ji de zi dong zhi
1: nga shen zhen li ya de dao xie de
2: nga shen zhen li ya ya de zhu mu lo jin da ya qi de lo min sa ga yong
3: de xie xie ka liao zhi nga ngui sa qi na ma zai wo zhi li ya yi
4: zhong xin ne zhong yin na yong ya de yong bo dao zi sa tu ro jin sa zhi wa zhi ba ya
2: jia zi jia zhi zhang
0: tang duo ka zhi xie de yin ba a zhi da bu gu xie de yin

0: Abhijige zadan thu, zaje ngori shigi changboro chi gyacha kashi esimdike. Konzoro, raju kuku chenpu nyi yuebe kara, changboro maawwe, abhijige zadan thoki gyebe pungjian shi chupyue. Konzo ni, dadon rajin shi. Teyang, abhijige zadan thu lo dara, dadon rajin gwacha chi gya thang ngabzu zam, gyebe pungjian na shu ne. Lamda jile tongja ki zhushu zamdi saet haa chuchwe war zhugye. Tidani, abhijige rigyu nang ki targe cheshu ki zazen soja ki cheshishi. Dadon rajin ki changbor maawwe sangja ra dene, kyuzwe denja la gensunchi. Puri taa muri nigara nongar chewe raju denxing. Raju ni hanzwe gongsun taa hargwe chewe chunchishi. Dadon rajin ki denzhe che su, sengi ta, nguen si, si chi so yue be, kanzu yu chidab na zo yu ti,
1: se cui gen tu zui ka ne hirdab chi. Kanzu yu, jen se li gyo gu yu.
0: Temi na, dong tu ki zin zhe che gui ke di. Yina ya, chu gui denzha tuan tu, kanzu yu, rang so la na wa mi dong. Kebo ro kongbe top chewe soja dirini, abhijige zadan cheme nguri ke chenpo shishi. Wengya, kongzo yo chone nga kongsu, nedion chep chenpo kaji tuenye. Kanyi si na, chukun chabwe genki, kongzo yo nge baratu saji shen tu kebo ku. Zasen soja shi yebe nguwene, kongzo ni tante para zadan totu, gege pe tuba chungwe, Nyal chawe kuy di nyo jyo ma la chwe me do mi rong we hu zi shi lu kyo lhe. Abhi zhiga tang, gya gara, hindu ni shi ye gi gup jin lin tang rang jung song gyup kuy, char da jie gi chwe tu sok cha top chen shi cu do chi shi lhe. Tida, suk dup chen na yang, chang bwa ru xin do ne yung. Wengyang ti goto ki raju genbe, mi ri ki gyulun chungde. Raju dini ki, me gyun sushu che che xin, raju ti raju zhigar tubu le chubashi. Raju ni, soja tiri ki tengzin chaji ki kuzun tishi. Soja tini, siru shi. Siru ni, sai kolei dingdu cowa rui ni longu chi chikdung xibing la dee simba li, gu sung la zha kho chobu xik rim yuru chung yu. Siru ni, long la la we, ji gui po ci tegara par gui lue gyan shi. Khonzu yu gabri, kyu jing ni zhugu yu. Siru yu kyu zi ni ji cha ra, muri ta chubu co le chubu yu. Mori ki choko la sungyab chebe dushie shilu ne chabuye. Siru lubyo jize la dun sumzam sinxing, lubyo baku tubuye. Siru raju rangi ngakon ta choko ro sungyab che tu. Dupshu chewe siru raju konzo lechu dunbe kane che tu. Teyang, konzo dungu gyabwe tu su, raju pa rubyo suboro igung pi tu. Siru ni, zingzhe la chamo yime nguwen ne, gusu nyu ze xindu ne kebu yu. Gwanzu dungu gyaw shu dun xi zam sen tu la, nyur zeni chuzu re ra, dung mi ngabzu le ge tu. Cune kui ki thakor tu, zhenya che kabu shi. Siru, Raju chewe gu ti yu yu che shor, ren nu ki dupshu ta nyur zi la dian ne, me gyun su shu che do la dong yu. Siru par ki zing re ki, རིགས ཤེན ལ ཤི མེ སོ སི སིར ཁོ ཚུ དེན ཇོ མུ རེ ར ཆེ ཚིག རེ ཆེ ཕམ ཡེ ཆུང བེ ཆོ ཐེ ར གབི སོ ཡ ཤོར སི

0: 이야 삼세 마시 티웨 팅송가 남제 마시
1: 켄즈 공스 텐즈 게지샤야 창마 잡잡 레도고 녜도 신년도 베사스 케 고모송아
2: 마리 지게샤라 틴제스리 씨아 켄즈 마자바 토가 레그 마르버 제자 총다 여구치 소야디 녜체나 규링구다 14부 체약이 레그치리 성비 Tienal tando ngana zu chokbe chongda ki dushi da chongda ki sungye o shabshu nubo chongye nubo chuyo yore diga chu du tubi na xine chongda di nguan tu gruba
1: Mare, rangge chile ka tanya mangbo dintre lamna nye kukuri sangu dugwe
2: Chena
1: Disha
2: Nye kenar chuyo tando o
1: Da tu zu shi ramen du
3: Tep dongne yao du Tep changma yao du
1: Tak kalah saya tuju semasa, nanti segi segi saya nak kerja tu, yang tu ke?
2: Yang ah, yang ah, yang ah.
1: Chun Yin Wang, Cai Jiao Shou. Wah ya, ni dah, dah jam cikgu mari, nanti jam tu satu, yang tu ke? Tengki ni siapa je, kalah kah ini kiri, ni dah, kalah satu.
2: Sida chigep shela, shela dige keskeranke tumchi kyoom diga marbel.
1: Ji, chabu soebri, nangda yomarda. Kesa todudandu, cae jokzi kanyu ne, sanye horamindu. Tingzang mirinzo, bet chola dengi, tashi rangarda. Yinda, yinda, kalasuda, kalasuda.
2: Mari, sida chigep shela. Keranke simsanam tojena, inenga zhugungse denbi tinte chiyori. Chonshake dambe kalasene yugumari.
1: Ahale. Chene kinzo, oh, deyabachi.
2: Kenan chuda, kenan chuda, les, les, les.
1: Nga kinzo da chagmar da. Dodoy jik sayama chuna, doche arding me da.
2: Shuza, shuza.
1: Jik jik saka shan jiba.
4: Oh, wachi, jikib shayla, kiran nye chua, nye ngotu chu chu. Kisi kiran ge, li chan chobe, sung nye lik juu chi ya ge, lega di nganzo si jay nabi ina, nganzo kongze di ya.
3: Kwan si bu shi dao ri.
1: Kienzui gongsi chunjui tienzui, gejie yagu ji ma chai hong ne, kongzai qingbu yu si guwar bai a.
3: Jigib shi la, shi la chui yagi, tunda di tie le, mi kyunjui qingye ma gu chung yu giri. Kiran jimbu da, sena cabu, kiondo habu shi du si le bai ma do, kiran, likzhu chubi kila yi kejie resi nye nyu nyu ri.
1: Nye de gajay bay zun sa, zhuzhi galay gyabjay chumbarda, khunso khar shingri.
3: Xu zang, ngay thak seng bay.
1: Wune e?
3: Wune si yu. Jigib shi la, tongyo to kirang wune gulay gyun yin jirish shi. Li chan sokbo tiri ting zhe chaya, kirang ge toto den de da gajay bay zun nanjay chumbay ma se. Zhuzhu si za chebe ying do di yue zang chebri. Chodang wune shi na, kirang gu ngomo chokbay chonda resi chori.
1: Rangge dinte somge duge.
3: Yugo chu. Dima se jigeb she la. Ma zue xin se le. Tan de tu lo, ma su horgyu chi nyen da, do sui bian zhu mi. Chu bu cha ba, ma gu toyan yu zang han san yan yu ma ri. Ngo ni gi kile jen da, hak ba du, du ri nan tu yin kile jen, ka yu la yu gi, bian zhu ki bian du tu yin gi kile jen, tong gong bu ri.
1: Rangge gi zi de yao xie song a. Gi zi de ngo ni yin lo le xin song a.
3: Yine ngo ni pang ya ra ri.
1: Pang ya gar do.
3: Kala lama de becha cha na. Kala lama ri de, kira ge chue bi na. Sengi ki sengyu ju shi to, mangi kile ke jen paku so nye she li chang ge, ka je bhebcha che bris gu yu ri. Ine chong yi shi nye ki, kile ke jen ji ge chue bi na, yung zhe zhengma ri. Kandre sku yu ri si na, sim nian pheb ni lu bu so, zhu ju di ni, zhu sa ngon sku yu ri.
1: Rangi xiedan chebi yina, ti nigi keba zuu di, kunzu jinti ge dambri sige yorba.
3: Jigib xia lak luri, dendri chebi rangshi xia.

0: Ningdo.
1: Nyengwe changma kaba na lu yu rangka nga dosi.
2: Kwaal ngwe bae mae si na. Nga yi ching mingdo. Togyo ri.
1: Ningdo. Rangka nga sopsa soya e. 哼。

0: Sim shola, tengi kiram mapi kongla, kongi kiram pi suna xe zeng ngayin sungi, karchu naga.
1: Chuge jiba.
0: Liss.

Smalling ge da ning ye chob chin chin cho kong am sa nga nam cho pang ge mi do li se na xin je chung a ha chang ka bcho ta na mo ki lu chung chi bu chang mi na ga ga zhe zhe dan de ta na nga sa long yu a che do lo da ki jin de chu be ci ji di na ge ji qi be tu jin ding ge che bi ta de ling a zu chu ji qi be tu jin da ge dun jie nga zu li se na le qin a yi na rang ge ki rang qiong qiong ye lu chung qi bu su chob dun che be xie dan xia zhe ka ji zhe zhe jie yi bian chob chin chin cho ga bi yu be zhe a xiao ta qian na xiam le 그 기회 접촌 전술 첩둔 재배 这些学的 직시 난다.

0: Tari marangke sachi yao se sha. Arkanda rimi jimdeo ka nyamsi che za. Mazumar shi rashi mrshi. Tengdo cho sungbuda nyamle chi tudu ngangwane hangsang shu.
1: Tanda kwe tuin kwa zuu kyurubu. Tsangmulo pamramo jun o tshri.
0: Rangke yine kao ma sui na. Nye de na dende lik zhubi yungu shi.
1: Tinte kwa. Yen zhi wale namchang titi la ngang kwa zuu tura chen sengi.
0: Mune samti chis tanku ibe.
1: Porto dile yukyu tsaachi.

lup jing le jing ba ni lang cui tu le le yin bie chu gu lun ba ma cuo yu ren ti chu bian na lu bu lun ye ha jiang yu bu yu su bu lu bu tu lun ba tang ha jiang chi bu yu ni ho ge lu zhe cuo lu bu tu dou jiang qi zhe zhou ke si ki ge guo ti zi tong chu ne ngang ce qi gui mi di ki ran la tiu ye dan nan tui bu tang tie fu ku lin tu gen ki ni jian ba gu sen ba zha zhe yu ge ti du chang mei lup jie lup ti tang pa ma lu ti Peche lockdown thang ki gen juwa song la ten ne yang thak pe si chi top tu. Ke si ki ki kiran la gawe lu den mi chi pe chokpa si yueba si na ki ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na lari yang tu gu yueba yi chi che cho.

0: chiki hula. Chuisi tenzu son pizza, tarigi nizu de tuyabshi. Mi chevrim tuwe.
1: Di tenki masa. Chik shana chuisi gyabdiyo yaguma gyabshi. Pazo odo kuyo gyabza, chuisi kaligili pibi giri.
0: Tenki tuwe.
1: Tenki ba.
0: Chuzo chile satsi na yong tuwe.
1: Yine mi ganzo ne chuisi tuwe ayo.
2: Hunan, tuyong ulga zha zhu tu musnge, ta nga guang da si lepsi. Yeah.

0: ngayongwe magume, dige rang kyejo.
1: Mo, la yu.
0: Yongcha duwe.
1: Mari.
0: Dawasum kanche sabruwa, kala sayongwe meba, lenda.

0: nga tak ta dilam shor kechu chesan tas chiga yombi ostuwe
1: charsi ra chinsha tiri nye zhine pebi
0: chende bian nye hohan sheme hohan ge janabuto na ardiyan yosamchu
1: nang ta mindu sim cha chi mo zha le yu na kyu xi bu guo da ga kyu
0: qian neng ge zhu yin da di ni ge ran tu bei peng bu di na da kan ni me do le bei chong bu zhi 好汉的你们都念语。

rang amla ge ang ju kunsi na sing ge ba le su lo ma mo thu ne ngur shu ta ge ra de xia

Gong ma chung. Nye tan da sim lim tu ma chung. Gong ma chung. Nye khasan ara di dhe ma tu ne yong yu. Yi ne. Gop ri. Nang ga to ga sui be, ngang gu chi yi ne. Long zi guo qi jie. Ni ma da lak bei gi le. Doz doz pir juk ri. Xie mo de cha zhu ning ji bu ka zu yi ne. Cang mo pi yi ri.

0: ngani thana lar ches ma che na ngi ming ma ge dan si xin ge me yi ne sen xie ge me ge sheng jing chu be sa su be sa su le za ngani ya qin jie ge de ka xiang mo zhe sam chu
1: ta de cha xin su me
0: cha xin su ming ma ge jie yi lin cha xia ti ge ran de di hao lai wu lao ye neng xi ta mo de kui lai ya wu zu los
1: ke si jia de jing zhe ge nu chu xiao mian de ta ling a ta bia ke shuo you ma li
0: tip ti rang wo ne jie ne ke jiang xi ran yin bie Tonton gibi sime yapca.
1: Jindu ma chekwa nga tamza. Sim gibi shira jinsu.
0: Didi yu nge, sim su khanja stangu yu me, sim su.
1: Gwanda yi kisa khadro.
0: Rang yin gang jindu chen zang galay kayo shi. Digan lo, sim gibi me ba. Ang tangu lin su ne, nim do zha chang shi.
2: 程良，去给他去留了去吧。你也可把心里个去，真都啥事你们都啥着，去给来。也是要给拜拜。真都我送你，我送你，我送你，接送的，我不收拾了，接送的，不收拾了，不收拾了，哈，我接送的。

0: Tati matsabi tando pyo saya di nalo nganzo kongpo rani tenpo ki tachi shubwe loma, palu loma. Di nang shingi ti tanggwin saya di gita mangu shubi che. Di nalo chota chebe kala kartu yang pya nalo jev dinde mazo che. Yang tige nalo nganzo pehmen ta pyo di nalo so tukde che ya ki pehmen ki lakze di shuk chebe shubi che orba. Yang di men tige kanga tabi kala yang chota Pesha-sha arti tabi na arti kala ya lene che ya chokto ya re. Ari na lo ki chukutsu ten ya ta, tena ari maadur ya ta, tige che. Ya tinsu kanga ra ra, susu kanga ya lene che ya chokto ya rinduwa. Ya ka chi ya chula ya zui, kho peche tango ya. Ka chi ya chula ya zui che ya maadur ya uso che ya pe na kya goya. Di kanga zi tinsu di che ya menchua? Tēzi tsā chā tīki yā tīnzu kāni kiāma, chāmbu kāni kiāna yā kiāma tāqlā tīyō mūndu wā. Kiāma mē kāchī shākā mū sōrā tā tīnzu chūngchūng tīki tī tsē sīmbu shibu kōrā bā nī, kiāma chūng tīki gyatūr kāni kiā kōrā. Tī kāda yā kiāna tīnzu nī yīndu? Tī kiāma lāngzi māngu kiā wā nī kiāma tī sūsō tī kīchī lōgā rā kōrā. Nganzu kiāma tīnzu kāni kāga tūs nī nī yō rā kāga. Nganzu tānda chī tī kāni tī Di nyaga dhaba ya nganzo nyima bebe gyama. Nyaga che.
1: Jizo nyingbe jala rici.
2: Jizo nyingbe.
1: Kiranga wune jizo nyingbe jala yawshin chi nyata nandwa ya diya.
2: Di kare kare su.
0: Di nalwa di to yinbita.
1: Lese lese.
2: Momone. Jizo nyingbe.
1: Risha.
2: Jizo yanga gyama di jo to nyume.
1: Jizo.
2: Aja wani ya wuchi zuzu sogo da rinze di jabo jabo di
1: gyama. Di zo kare nal.
0: Tā tīnzu kāngā yā ngā dzēpē nā lū yā rī, tā tīnzu sūng lō sā yā rī, sīrkī sā yā rī, tī pālū lōma sā yā rī, tīnzu kāngā. Tā tīnzu kāchī yā lī, nā chē sā kio yā rī.
1: Ā lā, tā tīngi kīrāng kīrāng sūng chū lāk zī nā, tī kē tsū yō rī rī bā?
0: Kāngā tsū yō rī, tīnzu chē. Nī kāchī kattū tū sī mēn bichē yā, tī mēn pā sū chotā chē, chotā Pālu kāpati yinā, nī pio dā mēn nā dhūruwa lā.
1: Mī tā pio dā ngā rā dzū pio mēn lē pā dzū dhawā shīb chī dhūwa.
0: Tā kā rā lā, tī pio sā, ngā nā chā ngā dzū pio mēn dhūb chī chī rā bā tī nā. Tā yinā dā ndā chī sū ngā dzū, tā pio sā, tī shūk chabu chī, tōng rī kā rā shūk chabu rā bā. Tī mā dā yinā, ngā nā chā ngā dzū lūng dū sā, pio sā, tā ngā mā, nā pā kāchī lā yā lūng dū kī nā dzū chē guyā dā ndā, kāchī pio kī nā dzū chē guyā dā ndā. Kaji sang duji nazi chwe kwa zhanda, chokun duwa yin, da dhinzi che zo di pe ge kalung zang se che ya, mi senpa kibu me ya dhinzi, senpa ma lue lu bab ya. Ni chi karsi kore ta, di san ya mi kaji lo chung chung dhinzi, senpa siling ingu ling chang yin dhe mundu be. Dhinzi kwa la ya pe ge di su su pe ji par cha ji tung, xie chung chung ji tan ji yin, dewe na ya senpa lue lu bab ya, kye shi
1: zhi duwa. Anta tige tsangmulo kiranga dirba chakso tunze, jige to ne shebi na shogun yiping,
0: dira? Shogun yiping. Dige kanga di nganzo nimgi piyoga kibchi dige ta turuk je mare. Tindu nani ki sopta yaag dige ya nganzo tinte tiga inti sveche.
1: Lese, lese.
0: Di chuzeche, di shukurba. Kibchi kore shukbu che, ni piyoga nalo shukbu di mabu shukur ba. Di nganzo turuk je sopta yaag dige nganzo di... Tendri suji yan chomri gan samsang zungi yal. Ta di yin, tanda chige nan zin gu ping saya di. Ta di diri, zantay maabu dhruva dengi gan zi sun, zantay maabu di.
1: Zitan?
0: Xiao yi zitan saya di. Yan di sopda yaag di ye zu gu yu dhige gyo, yan di pe basa ka su di gan zi sun, di pe gan zi pe gui nan zin pe do sa chur saya di. Chige nan zin dao liu xiang su mundu gaya danda.
1: Dao
0: liu xiang.
1: Dao
0: liu xiang. Do di du su maa chupa bi soro, nying jibu indi chibu dhiva. Do gan zi di raju gu su ingyo dhidi che. Di yaag raju che, di chuzi che. Chuzi di zi ya ya pepe che danya ingyo dhidi che. Chuzi di
2: chuzi. Di pe paya yu.
0: Di pe dungi saya di do sa chur di paya yu. Di
1: su samu handa nima ge pe soya ge diri zhibar.
0: Rila, da di nima ge pe taya di, men di ge taya che.
1: Lese, tati shami tseri peke sonza kanku chugwa ge chigwa zhiba.
0: Rila, ine, di sa nganzu pe men da pe u nal men kaji ine chuzhe ka daya mendo la.
1: Chuzhe ka
0: daya chugwa ge di cha ta, yano ko di cao di, men ge nivu se dhwa dhwa dhwa. 哎，第一要年子去。嗯，第二，我们这是哪个生日啊？哪个？哪个生日啊？第，嗯，什么？什么？什么生日？什么？原来得年子。今年这种人了，都是这。哈哈。第二，数不着活的。
1: 啊，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这是这个，这 파리메 신고 말바 다들 오늘 롭존 쉽지 좀 터지 터지 터지
0: 네세
1: 터지네 다 제마 걔랑 제마게 자샤나리아 모트네 문에 양을 다시 베베 드시면 드시오
0: 네세 네세 터치나
1: 네세
0: 진이 그민데 상군나마 터치나
1: 터치나
0: 네세
3: 젠텐 檀香
4: 젠텐 檀香
3: 젠텐 檀香
4: 젠텐 檀香
3: 젠텐 마르보 紫檀香
4: 젠텐 마르보 紫檀香
3: 젠텐 마르보 紫檀香
4: 젠텐 마르보 紫檀香
3: 냐카 청
4: 냐카 청
3: 냐카 청
4: 냐카 청
3: 퍼류로마 샤오예 두쥔
4: 퍼류로마 샤오예 두쥔
3: 퍼류로마 샤오예 두쥔
4: 퍼류로마 샤오예 두쥔
3: 락스 튠제 手工艺品
4: 락스 튠제 手工艺品
3: 락스 튠제 手工艺品
4: 락스 튠제 手工艺品
3: 키르강 튠제 구品
4: 키르강 튠제 구品
3: 키르강 튠제 구品
4: 키르강 튠제 구品
3: 야그라 牛角
4: 야그라 牛角
3: 야그라 牛角
4: 야그라 牛角
3: 면胸 모药盆
4: 면胸 모药盆
3: 면胸 모药盆
4: 면胸 모药盆
3: 让他 石磨
4: 让他 石磨
3: 让他 石磨
4: 让他 石磨